Ia, whamanatua tu tātou le kurupo tangata mātutua, nei mātua mātutua, via mafuta whātasi ma whaia latou tā alonga, pele suipi o le komingo. Ia o a umalawa pese siva, ia e whaia lālea vāenga ia so ngafua mās whareile, tae awas o ngafua, tae awas whareile ta itasio, o vai asu ta itasi, ile hola le kale se pepereane Samoa i Newcastle i le Selato Sufitu, St. James Road i New Lambton. O ne ngalo, pe a whai te fia a wai, pe te fia ewa, ne fo i tae awa to ma fua, i ama tae awa sa whareile, o lo whataun winai i le hola le kale se pepereane. O lo o whai a fo i a ta alonga, I mean, o le tole ninga au kirikitia sa a si tato ai nei o le au o le olo ta mo le olo mataini o le olo fa ia sto na ita itasi i le Jessamyn Park i o Jessamyn ia na ia le paka nae fa ia kirikiti tu ai fo le shopping center o ina ingalo pe a fa ia te fia awai au kirikiti. Mai alfontanga al komiti fa a foel maftanga Samoa i le po le asolulu nse imavaya tunei. Ma o ila tōne o lo ngā rurue le lau lau le maafutanga, presene a siata fua lau solo ai, deputy, I mean, o le tui presene nai tuputa lau tai, fai lau tusi po le au tusi o tusa tau lai se upule, o sui fai lau tusi o live la me patu inga mala, ma le te utupe, si le fai tufi, public officer i lein se upule. O au tasi le fono le afaya ni faa fianga le maftanga, e faa popo i faa fianga le fana natuina o tatou tuto atasi, e peon faa tino ina ya ayuni i tau sanga tai tasi. O le alawa vaina i vaenga, vaina i ni vaenga se lua, vaenga mua mua, e ta ita ia le afionga pulotu, ta pale aoma le afionga na nayu tai, ai o le vaenga lua, ita ita ia le afionga tole afua valuniu ma le afionga seo mantafa mose ua finangalo autasi la le komisi e tofu le vaenga ma le pese fatu ia ma le siva e faitanga i e fataun wina i le ya yuni o le afo i tulanga e fai masao le maafutanga ai maise o tino maatutu o le tatou maafutanga i a tatou faafiafianga mo le faamunatuina o le tutu o tasi e Samoa i tatou no Newcastle a fai te fia aua ia vaenga fasoota i ane le sunga i atusa te upule po le autustusi o le maafutanga bala awane le numera o faa o tasi tolu ono fitu i vavalu o faa o tasi tolu ono fitu i vavalu o ai atonu o lea wa amata o le tapena i ia faa fia fianga ia mo le tau sanga fau. O lea fo ufo fo ina faa tau nuina ata tau pespesenga le Christmas. Ile aso sato lusfuru iwa o novema. Faa mawane ilau kalena ina ne ingalo. Le aso sato lusfuru iwa o novema. Ile afiafi po le faa. E faa ile afiafi. Ona sa oloto lavale o maasina o tesema. Mo taa faonga a inga mo le Christmas. Awane ingalo ata tu langa ia. Mōli si o tātou a ai nei, i mea ua fuafuaina e le maafutanga a wālava le afiafiaina o tātou o nei o tātou tangata i tutono le nei a ai, a wane ingalo, e le ingata le kiwikiti, ia o gulupo tangata mātutua, ia fisa o ta iane le faila utusi, ia po se isi lava le maafutanga o e si la fia numera ina ia maua se maamalanga ati. Malang maanga atili. Momoli ato alfa anga na tatou faasana launga mo seo tatou nuunei tina amata maatutua fa apele loa loa sa amoa fa afongamai tatou polkalami ili nei afiafi ya maisele suo le au faingalu nga tatofi ole atua iso te fata faita ulanga ito tonu seo tatou ai nei alo lofatele atu ili pres alofatele atu ili presteno le kale siya katoliko kolo matapula malifaletua le afionga luanga lau akene se kolo le sunga atusa taula i se upule afionga lifaletua ya sara i matoka malinofo alo faletua ya sili ya faitufi malinofo alo le afionga tangaloa Wilson afionga feilo i vao Larry Taufua le afionga pulotu se umaluta se umalota pale yao le afionga nanayi utai malifaletua ya meripa afionga faletua ya uluvao au nei afionga se umantafa la apuna maana mose fionga tu inga mala, la mepa tu inga mala, ya faa pia foi,
Sufia no so man no foal, falfata le sina ta ape, faltua ya li tasifa fete, man no foal, faltua ya. Ah, for the two malo, loman malo, te wila leotam no foalo, to fata atiti setum anufetu ma walung, sung up in a wetum ferulin so, se, ya, tinaya moetoto se pulem, tinaya masina ale laulala, sitinaya laulala si ulai, ya, apa au lele earnest, valuliu is Elisabetta si ulai, se nara, mapusua, elia, ya, lili as sava inaya, tunu mafono malifalitua ya Amelia, sava inaya Yosefa, ya Ricky Brown, Brian Mahoken Fua Hoken, ya ulungia eri moa, ya faapea foitina itama faa na wasi otato wa tunu oloo, au mahu tonu nea tunu umalu ulu, ole itu umalu ole hanta, ono ngalu wenga faa vai taimi, ya wane ingalu faa mafana faana leo tau lava lava ni ima iseisi, Malo laval fa for my malo leva malo on sa ya wo my for time fa am tsal tsato por kalami bol ne fia fi fa mo mo fa am leina la fa sa sa ngal ne po aswa tu vai malo lo fin ngal pe a fa we sen na no sala pe le tsau tsamali I la fa for my ya la fo an in ule ai na a wa po tso laval tsau tsai a sel na tsu yam a ya manui ya laval lo tsu tsu tse ma fa fa o ngal lu e le va ya so fo fa per fe nga ya yo alu ma fa na ya o o Ya mole tsaimine ya manu tsele ina fo fo nga u mole vai so fo man wi ala fo asa nga ne fiafi se yo tsatu to fe lo a ile vai so fo ile lo fo mele nga le o le tsatu to pa au le lang ya malo la val ma fo tsama ile ne po ya fa so I fo ina lo mole ne tsaimi and that ends our Psalm 1 presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but do join us again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasad Loli and Leata Lilo saying tofa soifua.